0: Nila gong kwe o. Kakodo trande tika tabi ya panko. Sipane ekao lupa anta atan widayo. Miyan lai no. Kapian tika panko. Sipane ekao ya du nisi ka atan ga. Marika kakodo tra anko do tuzu leino lo. Sa toda o sa lu imwa no ka. Kapian padu. Akai no shano na pulupa. Kaplana apply tono ga basele pemuda ola pa toka aido wadano ga do pao tan ya wadano lo. Lana basele lipra no ga kakudu tran kaino sese tai lao pa do. Kai bian shano na apu si plan tai lao pa agai si bada pa no lo. Nila apang kwe ne ka o sepane se ga eko se ga le pa no ga toka ga nga lu wida le omwe le pao no se. Tung wida no agai buba tia cha wida do. Bayan tokudu no murika panko. Akwe lan ta gao kpiti pito ga napa se plida pa no lo. Tokuna ka san kakudu lan yo kudu ni ba ga hudo ma le omwe mi ao nai do. Jang ni si yang tang ni si hu sri an ta mo yo tikan ta biya pa hudo ma le omwe sri an ta mo to pao ple gao. Lu ni ba yo ba lu hui kao no jang buida da pa to. Lutia selau bano ka, ngangku tong ta pwek basa le suriye tamu pudu kutu itu, bas tuk se wida le umwe tata lepa sao tan wida lana. Kakudu tu, tuk se wida gosko pitu lepa tikan lehui ba jau prao sip da bano lo. Se nana tai sya seba ma lepa yo basi ni ebemne lana. Sao mao hiya wida le ato lepa, sekrai dong o wida tu. Tau kuna la ane tenyo sao mandu la paa to se. Sariyan tamu la gao kwe wudu ni baayu budu upu. Yono gao paopli gao pa lu kwe kwayo sariyan tamu to. Bu sariyan tamu la baas to wita yu budu to abna ama. Se se wida le shala paa ka nai wida gan. Kru se wida yu. Se la paa yu no pa da ba no lo. Sido paa tani ta te inu yu mo da hui yu lo. Wakam lele pika pipa amsiria, pushu munu stilo na pa mukbamu shuku gadila se.
1: Tudon minu le pa ule nao pol nan zate ntibai. Tua jun, MCDM chin lai zo programisin zar katsung tutang tannak kan naiding amai sibiga ramthen le ramkul palia mipi ting li luan tilian harsannak antongi arang lamim bomnak antul thu thannak kan naiding myanmar ram saklama ruwa chat lawin asuruanga ramthen le ramkul pali i mipi ting li luan chu tilik harsannak antongi arang lam bomnak antul thu NUG incha aso asi Rua su ruanga se ti dai an tha nak ruanga sakai manli makui le iawri ram then polin peng then lenga ti aliani mi pi hleiruk thi in mi pahni an hlaulai si NUG chaswana ka sakai ram thena ting ni le thong kulwan le manli ram thena ting khat le thong som ngalwan telin za te kom ting li le thong shalwan tilian har sanak an tong si chui tilian har sanak tong tu pol umnak ding torial sakle arang lambom nak pek nak pol khal ape parmi Zatlang uktu polin milai zon ruat nak bom tu pol kom pol thon trang khomin an toril sakre rau tin an sim. Atua chun tilian har sattong mi pi pol sang in ti e in sibai. Dat si tipuan tidae le kiang kap tien fai nak sang bom nak pol arangin an tru la si. Ruat pi khal asur bet re rau ruang a tikap le an yam nak muni pol sang ral rung jiao dingin en yu jin ral rin nak ape si. Apan hina ka kangoa CDF KKG tayin paruk hau tu telin mi pathum tua mo anton thu. Magui ram ten kango penga CDF KKG kale kabo kango tayin paruki hau tu telin minung pathum tua mo antong tin. Tual sung tu thang shampol neni sin thai si August lani lay ni ni zan nazi lay katro nga kango peng nitlang nak lami shung shi kwa le prao pung kwa karlak ya za muni pung kitlong kia nga may thal thon ka thad antong tin an sim. Cui ka ton nak ruanga, CDF KKG tak yin paruki, hau tu kuba piu le, ye bo meji laya ral kian mi pakat ati din an sim. Cui tu ton pe paro in, atu atu pol ju athar din mi, Black Dragon Force, BTF polin maji kin kwasunga siyam shay kim zet ton, mi pi som nak an nai nagisin, kam ni boy nak atang din an sim, kwasunga siyam shay ton lut lau dingin CDF KKG la min an kam mi, an lung kim lau ruanga. Tong ading in anti atu vekin tha antuan nak tin tolsung mi polin ansim chumi boina achan nu bdf pol